ni amuje di etia no enye saha enye saha mamu meti saha na chesem ni se emri bi na yesu richam o eni frafo mi enu bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa odi kan mo ni chira won sa ha sani amuji di etia.

beja won sako soro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wa de wo apega won sa se.

ayangaga za bubro likaburu limamoti aya lu izi ama ano ye yo yo ama chinene chinene na macho majini chekuto.

ma yen ñina ya ba ba ba amuru bubu amuru si akikuku asama la ba rina na rina na na who is like come to me rina na pejano pejano pejano ba bi awo bi ala ma wisa suma ya sawu ratte ma ya kan.

Aya do bidi, aya zizi yama bunya me na wa ye. Aya do bidi, oji di ye. Aya do bidi, oh. Aya do bidi, anya kasi nyami no na wa ye. Aya do bidi, anya waja so nyami no na wa ye. Aya do bidi, anya zizi yama bunya me na wa ye.